0: Kim in Tokelau.
1: Ua, tātua hapili ku tāua ki lunga he taimi hako pito mo tātou a vai hau tenga na Tokelau. Ma he taimi mahiwhio ku tēnā mo ki tāua. He tau kira ki tāua ki tāua nuku ma tenga lawa Tokelau. Niani mea e mohai ki tātou ke haka lau iloa. Ma kau lau rai te hanga nuku ma tenga ngana. Ma he tāua le hoki. He tau hako manatu. Ma hiwhio ki tātou taranga ku tātou. Tūlanga e mohai ke tō kumana tuai nā tupuna o ki tātou, nā kāinga o ki tātou. Hau ngā lele nā taimi e nei ke tō e hohola aia ki nā hoa nau te ata o te kāinga. Ko ai mai lo tō te kāinga. Hau mā tālanga te family tree lawa te kāinga ai etu ni. Kā ke pēnā hoki lāni vāenga o te tātou anga nuku nā hoa tere mahani ki tātou. Na hatunga tuai na pepehenga io na me vale vale tau ki na kopeto ke lau ni hoiva hoki non honga to ke lau te olanga mahani ai na peka pela langa polo polo hoki io na me kai na ika ke he la to ingoa na me aola o te lau kelekele na manu o te vani muni mo Laina uinga kehe, nā matangi hoki e toke lau, nā mahina toke lau, taunga te mahina. E lahi le nā vāng kehe ke hokatāua e maonga ki e te waiaha te ngana toke lau. Kaheka pakehe hoki nā mahutanga hoi. Taimi hoki e nei mo ki tātou I rotolawa tātou community tātou kutahi I konga palwale te roloa te tātou atuhinua te nei. E hoi nā hokatahinga mahutai hoki ma hei loa kia hoki ma nā kāinga nā wō hoki ia o pē ni tino hai mai le angale rā taimi e nei o te vai iha te ngana atoke lau kai e heka pake hoki lā ni taimi ke lau langua ki tātou I etahi Vai hoi nā ngala te atu pahihika, vei ko hea mona I ai ki ripati, ko te atu kuki, ko Rotumara, ko Hiti, ko Tonga, ko te atu kuki. Ni we, nā, vai e hoke heke. Ka kata pili kata aua ki te hakatinunga o te tato vai e hoke ngana. I langona vei nei ke ka matali ai ni ani program pini pele ni take hoki anga ki nai tu na ve na kla tato ite tato program te nei ko ye hoki ni maho wanga mo mitinga hoki ko no mit ka wanga luanga ke hoka mana ye mte te wai hoki te nai tu anga I lawa ki te tato vai ye ho e babel te vali te vai te wati mate taimi hoki ke tahapili mai ai te hoka tinunga tēnā hoka moe moe vai ha te ngana toke lau e lama ki tātou ki ei e talohia he lohelo manuia he lohelo lei mai hea klau ina tahapina pinanga e noha hea aonia tuk tātou ki ei e lama ki tātou ki ei kai vena ki nāko ngā hiwa I te hoka longa tūkua I hoka ni e tahi o ni haka lāputu putonga kua kamatalia na ako ngā hiwa klātou pe tata no hoki ki na me pini programe vāeng hoki e hoka amana ia ai te vai ahe o te ngana atoke lau I te tau hianga te nei kao te hili e tau lahili le mō koe ia ma ki tātou ma hea nei he hoaki mā koe ki te vaiha te ngana toke lau I te tauhianga tēnei. E hoki te mea mā tau atu, ka kopikopi a lahi hoki, ka lahi mga vale vale na mea hiuka tino, e vei ai, e he puke ai he tino. E he mawai ke toi mana tua, ka e ka hoi e haini mea tai ngole, manino, malama lama, e vape puke lele, e ni e tahi hoki, mai mau hoki I te Mahau hau, e au ngā ia tēnā. Kai e talohia hoki, ki te tāua I e nā waiheu nā ngana, ke hoka tāua nā tino atunuku. Tātou vei e lahi hui hui lau mahi nā hui huianga, nā peleni taki ki tāua, ke hoka hui hui ai ki roto I huale. Hanau tahi toke lau, oi, hoka aliki te tahi toke lau. he ve ya que no pe he he hoki te langona ye ai a ke hokai lo atu ki ho ho atu hoki lunga na social media la ina platform ye pe ko ni con ho gvena la pe potenetsi e hokai ki ai e anga hoki na me ye na kilomai la langi e ye ai ni toke la la langi e ke hoki he o langa o glato e ke hena o tino nga glato o anuku glato o ngana e hao nga alele na itu ye na ka emma hea ki na o tino nga ye ta ua wata uwe la hiyo katali ki te Pacifica Festival pagani hao potong tangata pahe hika oi ko hoa inda mea ngai ki e ka he olo ki ta ua oi haka tino lava ini he tinga e mahua mai te ki ta ua Kuei mana hoki e tahi mea ki la tūla tona aonga. E, hoi nā hoi whia ngā pōhuia whia. E hakopi tō lawa ki hoi nā utoke lau. E tahi community hoki hoi nā kauhiwa. Hoi nā kālia linga. Pe hoi ka hekilinga atu pe e tā ua pe te hokāli atu. Pe te ako atu o te anuku mo te ngana. Ki hoa ho atu o te community o toke lau lama. Hoi atu. Kai pehea I loto pe hoa ho. E tāua lawa te tūlankena ke haka tino ai e te toke lau e tona anganuku tona ngana e ilo ai e tāua lele te tūlanga I e te haka o laulanga o te anganuku ma te ngangana iloto I kāinga ki lunga hoanau iloto nā kokonga iloto nā haluenga luenga ma e noho hui hui mhoa hui ai lawa toke lau ki te tūlanga I ai te ati kenga o ia ma te anganuku ma te ngana ia. Hoi

0: ngana tuke lao, tika hati ngana tuke lao. Tika ku te aheo lua lima, ki te aheo toluru tahi ni, o ke topa lava. Ni ku tēnā la, ku te vahe tina o te ngana tuke lao, te aimi nei tari tunua ku kamata oi. Oi pihio ki nā nuke la tau, ako ngā hiva, ni mana vāhau la vai tue, ako manatu ai te, te kubutake, ni kubutake, tari to noa ho vehe tai ni kamata haka iloha ka mua, to ke lau kato e lunga niu hui la. Ni ko te nā la, ko te aheo, aheo hea, ko te aheo hea, lua hiti te mahi nā hui tema, e iei te haka moe moe ki hei hora tanga mā te komiti, community tu lou, a te haka putoptonga to ke lau au ki la ni. E wano te nā mahi aki tu e, tangaki na hop na peleni o te kuata muli muli tangu I tu he te wau tono te he ma koe le pahoki wa te pihi te na ni hata pihi na ngā luenga pihi ki nā mea pere wale ono mai ka wale ki tā tau ki tā unuku nā hini e kua huangi a ni ka te nā la ka te hirua huitu a he hea hoi te ma a hao te tahi ki te a te nā tahi ki te lima a koe ki te hanga moe moe o herwe te konga te nā Grey Lane kai ni o te nā te hanga moe moe kai ke ki haka mau tino e e a, e haka ilo ki e ka ke mau te awa noa. O tēnā, haka ilo ma mau atu. O tēnā rā, te hono nā tēnā e unatara noa ilo ki nā wang haka au. Nā wang mahi ni tapa kua mtonu mo tāhata ngam tuke lau. Hai nā haka tupenga ni koniangi wāna mahi ke ke haka hano ke nā na na hotu penga mo te atia ki ngalau tuke lau lunga o ki lani. Ni hanga tamo tupenga hati ngana tuke lau, ma ie tahi mea lava ki tuke lau au ki lani. Ko te komiti, pa ko te lau lau a te Kau hea iete ni te tatu te wale pelitene ki a meti ne leo te hi pelitene te mato viahe ni haka anoha edem I mato mato wanga la te ia ni e loto ngale katahi e I te horotanga hai te hulu te hulu I mato kila tili ki ta a tenu mato e I te katupenga na maua kai kila ka pitoa ki te kautu mana I kunga e haka mue mue maua mai te katupenga tēnā o tuna kautu na haki mai ki toke lau ngā rulu ki pe vea hea wala mai ngā oi ai e toke lau ma opotia ki nā nuku nā grupu e ye ka te ka help pony na I te hewanga vale vale ha tau atiang ha te hei toke lau e taka moe moe na tonu tana tanga toke lau te mahi nao o au kuhi o ke hai he tuhi ngai ngoa mā ka inga toke lau umma le lunga o ke lani taka moe moe kati nei novema a tonu e kikira kina tue tue vai a heo ni kai kuhi ki pāki taimi pihe e kai nga taimi nga tuku anga ki rei mahi ni ko tēnā la kai e kikira kina pia he ngā lue ngā mahi ki haka I loa maka I loa ka I loa tiri ai nā wanga I e nei kai mahi ki mahapu wale mai ka wena mai toka lua o toke lau lunga o ki la ni kai kuhi ki matua ki tea tea te te ni umela tēnā I nā mahutanga e hoa I kai e iere mana ati noi ni ni aha toke lau puko hea lava kuata ni kani toke lau ko tēnā la ko te haka moe moe ke hea kini mai umai toke lau puko hea te konga I ei ai ai la ngona hela tohi a tianga ki toke lau ni wako nā moe miti ma toke lau I hona ko ngā kapitoa ko hai hepe ntara ta ko I ei ko I hala waro nā ngaro ngāte ko miti ko I tukua ni a wā mero ko te tala ni ko lo mahi ko hao hea hoko tahi ni ka e tēnā rava te mea tā ua ngā lulue e te talo nā matau ngā tamana e ko yero ta mo mo ni e hara na ruenga a yero ta mo mo ki na va na ye na mo mo e ko ta rito no te atua ko ye te na ye mai ga ho na va na ye na ta no te na va na ye tu watu mo to ke lau kato a ta te lau na nu ku ni wo pi lo vai ku no wa ta ma ka o ko ka ta ki la ke la to a ko nga hi va ho tele ni wa e te vai hala va te nga te lau ma na ya wa le ta va no mo na nu ku te ke la toka lia linga, ke la tau I loa, I te pota I tanga nuku te ngana nga tum na anga, ngai hui kubutaki ono yei, kore ni e vena kula pa na hata ki tahi, kore te toi ahe kuna hoa tele, ni hui na hanga te matantai, hoa lia linga hei hui a hui a, ni te narana vaenga. E I taka mwe mwe hai te hiva I te po, hewe hei hiva hati hei leni, e hoi wako te konga te anaha I te toi ahe o ko, ko te Nepal, I think o te konga tēnā, te Nepal Court, ko he tēnā I manu reua, na hai ai mua mua, te lu te, na ai mua mua I hau te hinga hoki ki nā, ka I leo ka I loa atu te tu atuhi, ka hoki nā. Meo I nāni vāenga pili mai, na hui ka I loa atu, e jihai lau ki toke lau ni, tari tono au na, na hai te hiva haki te tupe I te hau lai nenei, Tuhi ki he tala na koi lopa na vee hea, tana ki au kundu kumonu na tana hiva na hai te pōna nahui, ana pō, kai ko te ahetō nahi ra te ka hau, e hura taka talanga kua maua hewa te hiwa nā mātua te kahe poe hoa i ni. E ni awanoa vē nā ka hewa ni ni kua rata awanoa na mai loha ta la hewa te nai i tamaki. Ni ngā te mea tāo ki loa ki tā te hota wā, te reha tāo e hapoti. Wā puko hoi, puko hoi, puko hoi a lava ni. Ko koe, ko he toke lao, nā te ake ngā umai iei, haka re lei ati ni ai. Te maha popo toke lao, puko hoi a lava te iei. Yo tenga la vahe to ai au to ke lau ko te mahutanga te atunga ke olotia ni wangla kua to e mahuta i ana mahutanga haka mahina na hono ki lai te mai te poha tohi te guateka na ko moe moe ka te haka o na polkalame itana polkalame la langa mo matua mtau titi evi te taimine te mato ki apehe ni hilip ni ko hilipo ni eha ko au ko te na ata to mato ki te lau hue ma mapehe te na ko lau a te lau ni te na e ya ka moe moe ki te kai na te nei ko te na ko lau kira ki ei e ko te ni hilipu lo ko ni hili ke he ke he te hili tolu na hili hou ni ko te kautu te hokai kunga ko ki matau hanga kua kua I hipu lo mai ki hui na hili e na he ka tau lai te na e leo ko hapa noe maho tai mātua mtau titi a kua kua ki na elwa na na ni vera na hui la langa e ono mahae ke I loa ko te maho tanga hukila te haka tau a kua kua ai ni te na vahe loa ke tiu te mātua hatu pae pae hukila ki te mahine e kua te maho tanga te mana ki a ko te matua la ki a pehe mle peka a mata pereka ki lawa ie na veha ka ululu ki e na vanga ie na e te he mātua ki kaha kua teimi ni vero tu loa te tunga ki ora tia ka vero ki lawa I teimi ni kata hera te mātua vanga tunga lahi e ni o matau e a kua koki matau I loa I veku la te tupata ulea ta mana ki a te lau hue a hili po venao ki a reveni tana pue koki la te hula kila e ki he matata po hale vahenga polo keti kila kei a te tupata ulea ni rata mai tane e ngata ko te a konga ki na tu mana takita ua lava I te tupa o he tangatane pe he tau malo toke lau ni o na tiu te roto ka ai ngā tana vā ki nā ni ki roto ki nā mātua ki te tuhana te hui nā langa vea nā ni hau ki lā nā I loa o te patapatino ki tau ke ia ki tau hingo ka ai ngā toke lau ni hau ki lā ko nā te ngangana toke lau ni ma nā kumo ki lima ie ia nā ni vea ki lā ki nā hango tanga I te hi vā ngā tau ke ki haka kau kumete ai he matai tu he tau lelea o nā ko te tau hingo te ka ai ngā ma tisi niho e ni hawe ki hawa noe ki lai nā pāka heo atu ke lau e lai le nā vāenga e ni he hawa noa ke a kua kua I tātou hana o tala wou ngā tama I tāne ni e lā tamana I e nei ma te ngana tāke lau ki lā heo ki lā tāka moe moe ko tunga ke ola tia e olo ki loto nā nuku o tunga ke ola tia koe kāinga māpopo ni e oka vāe ki te takita ua te ia ko te kāinga māpopo he kāinga mautu e hana mautu he kāinga no ko nā takita ua I te vāhoe anua ki te anua alo te aloha ka e mahi tako tuatua ma te taku te atua ni te aloha I te maamano hoka heo alilei a ni ho ni nā mai ngā mai e nā mai e ki mapo he kāinga o te iei o he maleke he kāinga ni pakua ni he mautu te maapopo na kua iei he banga tau ana tak tau na kua heoli ni a ko te na la e hla na ma ho nga ko ha te punga I ni ko ki na hla ma ho tanga wa ko te kau tu hili hili ke pui puia te hea wanga po na ho hea wanga I loto kainga e ngata ko na hea wanga po na hea wanga e ngata ko na tala ko te ma hau hau a ni ho kau ko lima ni ko te de manuka na vanga wa ye na e ma ho ki na me tau tupu ki ho na hoai e te hine ala vai ono ye ye ye huita ma he maha tia mahoa I e tehi mea. Ni maanga I e nei e hainga tāhatala minua ni kai ko tēnā o te mahutanga tēnā haka I loa ai. Ma te hukila mahi keo kio tōna community me la oa kumatu I lalama toke lau. Ni oku toke lau kuru tu tika heopo hoa I mahutanga tahi te pulanga toke lau puna kau lotu ni oku kina o mahoka I loa I e te avanoa I e mo heo toke lau ni vya hea o mahuta ki e ni ko he kāinga mapopo. Wa hei e he kāinga e e hei e luki tau ni vena hu tala te kāinga e hei nā luki tau o te mea tāua e nā taki ka mai hei atua tua ka tenu te atua e hei lava te nā awala mahi ki hoho ma ni ma te hau hia he kāinga ni kia pia te ngoi e hi unang nā avanoe nā mō tatu tangata Atelung ni man ya manoy ni hokai lo tele he ngata hebro te na e hokai lo pe ki toke lau ni ma tua i te tatou chite hata o tia ke te hao toke lau he hoi konga ni ma tua ki lana hainga palota a te malo ni huila ko te hedu lima o ke te opa te mahera ni ngata ina le hitala ni e a te ngata ua ko te tula hano ua hui ko e tau ki le hitala ni mua mua ata mahera ni palota te hau hito novema haite o heao haite o heao haite o heao ke au ngata ke au ngata o palota ni ke mau tinoa ko te hai ngā malo hou ina I tō heao na hai ki e wawe hema tuku pate atu e tuhi o ala ngā kupu lua I wale na tāku kua kupu e lua ni ka hai ko nā tino amio tonu e nā tohi pule pule ko nā tino e huia huia ni ka hai ko nā tino he amio tonu ma he lelei he aloha e nā tohi pule pule weha te pake ko nā tino e ngungulu ni ma oi ko tēnā la e tātola he tauhi wai lehi tāla ni ho ngata te hato lima novem a o ke topa tu lou teho hito no ve mar teho palo ta te na wa ko he mai ke hita lan palo ta teho ko ta hi ni wa hito la o no te na la to ke lao ni ka ho lu va lu nga ki dunga hoi ta la hita la ma palo ta hoi to he o ni wa ta to ma ta ke ke la lo ke lo to he ma lo e a e ha potsi ma ta to ta ta ni ma o la ma nu ya ta to ma lo ni hi la ka to a ve ru na ba nga hi tu wa tu ni a he ve ko he ku pu ko na mahau te e ti hai ko te ago te alo halwa ki tamana ki tahe o tamana ko he alo hoa ngala vani ko tato tamana umma lele ko te tuhi anu mela tako pui ono lua hake te lua ono te lea mai ni ke hoka manuia ko e te aliki he ni alo hake tato tamana ke hoka manuia ko tou o mato tamana na tamana le to kainga ni na tamana le to na na nuku na tamana le to na kale hi tako tamana hate anganga ni mi hangla tato tu te i o tato tu na hili hili ni o ai he me tamana he kainga te na i to tamana te anganga e mi wa tato tamana le to na ka kainga to lahi no to na ha to to na nuku ki tato ka mai tato tu hili ke he ni o te na tamata tamana na te umma lele ni la mai la te ni umela ono lua ha ono da ko ono ha lua ha de lua ono la mai ha manuia ko e te aliki ni ke tau hin tau pau ko e te aliki ni ke ha mau tino ko te aliki e a ha ki ki la mai te mai pe ano hin ke te ko te ravinga e ho honga mai pe ke te ko e ma a anga le lei e ke te ko e ni ko te atua ho ki huhuli ma ki ki la mai ke te ko e tu hai ni ko tona malohi ma tona mana ma tona mamalu e ho ki atua e ko e te hile mo pero toka hile mo te hile mo awa e he ai he tahi toka hile mo he hile mo ni e hili hili atu te toka hile mo te hile mo ke te atua e o te nala te nala hanga e he au na maua ki tapu te hile mo te atua me ta lia o ye hiuke lio a te tato aliki haka ola ni ma te mate ngongo atu te atu haka manganu mai ko ko tanga tanga hala ma ahio mai ko tanga paia to nga paia noho ili to au ko te nala ni ko te mahu tanga mate atu ai ala I tanga nga paia te e noho I loto ki ta ua e mahaia ki ta maua ono ki ta ua e oratari tonu o laka maone I te de amio tonu ni wa tatou e anga hela tai ni uma ga ona ko tatou ona tau mahai ko te anga pai ma ta ha ni hili te na ni ke ako ako ma popo wa ki ma ga hino ma ta taki ta wa ke hoai ke ni nga lo ha ti nga lo te tou te amio tonu te tua ni ke la na ta te lo ha ge ti no ni ko te te popo wa ki ma poti ni ma hela hela ni na ba nga uma ye na ko ta ho ta wa ta tu lo hi ola nga tau maho e te na la ga hita ma ho te te tua e te aloha nga mo tato te mana te kuna si te hita wako te te mana te ulu ilo to te ka ai nga ni te nangla ko ye hiu te ulu ilo to te ka le hia o te nangla ko te mahai ki te te mana he aloha he mana ma he mahai ho pitoa o ho ke te atua te tau hiu ta po e ton ka ai nga ko te nangla ke te ke tului hanga tului pea atu te atu ke te koe, nga tawa nga koutou, nga tawa nga umanele, te ola maa lolo le lei, te ola, te ola manuia, kai mai he te koutou ta te poto te atua, pa tona mana, he nga mea lilo ke heke he umanele, tona nga waka, o nga koloa, nga ka manuia lehe koutou nga ta mana, o mato tona nga umanele, to ka inga, nga ka lehe, nga nuku, kai mai he tato te hili ke he, nga tihe kona tiute ke he, wakama nui ai ko tu e te tate o tua. Ni ko tēnā he vāenga ko heo atu ai au ni e ka watu ai haku a hoi tairahi le mutea wanoa heo ka heo ama a hanga hawa heo ai te kupo te atua, te kupo te atua e ola e mōni. Ni ko nga lunga maha I toke lau ma heo he tino, vela ke te au, pari tunu au kua ngā lunga hai tau anua, ka heo te atua hei no to te ai, ko heo ngā lunga e ko hai a pāti ngā talai ni ko heo atu, ko te ingoa ie hiu, te ko te ngā ngā uma ie nei. E la unai pita rato tere, tato huia huia, ka e mahi te rato mahana, ona, e ko tahi mai pita te ngā paia, ke te au, ka e mahi te kau hea ngā tele tio, ha manui atu ko teo te atua, ngā lelei, ma heo he te mana mahi mātua, ka ko ai lava, e te mana he rolo mai taimi nei, manui e te heo te mana, ni ke maua pea, ko ulua, e koe, te toka maalie, toka hui lemu, te hui lemu te aliki, e ala I te ngapai aka te heko ulua, wala me te tui o Ioane, mua mua, taku mua mua, hai kupu, mua mua, ni, e hili atu te maalohi o te iloto o koe, ilote I whakuatu, I o ki tāua, I rara te laro langi, ni, ko te ngara, ko ai te rato ki tāua, te ngapai a, e ngā eko tahi mahi hane mai peke te tāua,
1: Hakai lo mai hoki ko lu na vai nga vale vale kuai ki ta tau. E vige hoki te loha malo atu ka tai ni li he mako malo atu ki te nga lu ng hoki he nga I ko lu a he nga lu ng hai ngo hui. A wa kata mo hai ngo ki la wa ko lu a ke koma popo na a community to ke la lu ng ki nei hoki la ni ma e ko ki te hoki e moli maungi hoki e au. Na vai nga vale vale e na hoki e nga lu e ko ki e he nga tau ki la ta tau. Community I e kai mai hoki na kulupu vale vale hoki ta mai hoki koi ke hoka heo takima ke I e hoki na tau heo ke heo hana meki loto tatou vai ngai kine ilunga toke lau ilunga kine hoki lani haka he tai la kai ke alo hoki te tua ke hoki te olam te malohi I e te malam lama mai te langi te poto mai te langi ke hau hi ai hoki na na heo heo ni ngā lava I e nā mō ki tātou I ki nei, kai mei hoki lo tau ngā lue ngā lava e hoi angai mō koe. A kai tai ni te mātua, kei alo hoki te atua ko manuia ki te koe, ma te hapari ngā hoki tēnei vai a heo katoa, ne?
0: Kai tai lahi lele. Toha ni.
1: Toha kou lua. A kai tai ni. Toha.

Iko te maluta to kainga te maali e ko nga pehe e ne nga pehe kua le wā. Pehe nga pehe e ne e komana tua i lele. Poto hatunga te ne te matu te na kia alehi ko le ngalo. Ko angi lau ko kila tou ma lele e ne nae. Nae hatu nga pehe te mana i hoki la tou tuhi tuhinga. E talitono hoki au na i hoki ki la tou i nukunonu ma tahu. Ve ko le pai o ni ma. Ma takala hinga lawana tahi tino tulou ona. E he koilo lahi au a ko. Ko lawa i te mea lawana o la kea i au. Hoki nana na aheo i e nei te iele mai ai tū loto. Tū loto ma te muli helu ni. E na aheo i e na heo vei a pekua. Hui to valu iva o ku tau hanga ni na vai taimi e na na hoi malanga tu ai a na ya tahu manu ku nonu ki lunga ho ka oho na hoi e na tau va ngā hiva na hoi e na tau ngā hiva i na hoi e na ana tu pulanga ko te mana ia hoki lao na pehe na hoa tunga ki la tau e hea wai lai ki nana e komana tua lela te mātua tēnā ki alehi e kaila kai komana tua e kouka hai tala atu pēki nā mena e kouki tea mana aheo i e nana mena tupu ko ki nana komana tua atu e hoki ia mātua tēnā ki hola unga matamana ki aheve tulau ni ia kona vai taimi uma lei e nana e vai ki la tau mātua tēnā ki pele iupu tēnā e kona hoki a hei luhi taimi tēnā i ko lea tuku te kona tupulanga i e nā o ka te au lelei ko ki lato i nā aheo i e nā heo vei haka longolongo mai ho ki lato i e nā i nā aheo lelei e ia ka ko te pehei mua tu le me pukua pāne i koe ki toke lau vei a holinga mai ka hai ko koe na pāo i o tiki a tahunu kuno numa haka o hoka koe heki pāki o lohenga i o le mai la ko koe la e heki pāki toke lau ni haloni a lohenga e uhumai ni te pete ni ka koma ue hoi tala hea loa te a hea loa tatou nuku tēnā talo hia ki te tupulanga te ia e tupuna mai nei ka hai kua he mahoi i nā tupulanga i e ia hai kua he mahoi hoki la nā tupulanga i e nei mau a nā tupulanga i e lawa kua i teimi tēnei kua tupuna mai ki lātou i nā heo nei kua lātou i loho ki te

0: Ja teulua que palo la batena covani ho que el valle montato te ho te nei. Hello te malutato kai nga maloni. Hey to ho mena to que la vani ho mena tunga ho que la vamos tato ve lo me mani a hello. Aki ki la to kana ha na ho que tato. He ki le va to ki te ite tu lo he loli ho ki mani ta vale ho ki. Na la ve ve ho ki I ki nei la vailunga o ki lani te nofshoni. Ko te mea hama na tu atu ki kila tutoka. Ki tā tau I rahai I koe e kavetawa le iau taha hoi loli. I da pe koe e slow down maali. Pe koe hoki la vai hanu te katoa ke hanu ki mua. He ko te hanu hoki la vai te katoa hanu la vailunga tu la hono ka e kila le. Kila tutoka. Ni la patakinga lama mo ki tā tau. Kua mahea wā tili hoki te tāwale tēnei. Ia, o te tāwale hoki la tēnei na tatū ki te loli. Kila la ki te waenga lava te ia te he hakauta uta ilunga o te awala. Mō koulua la mo ki tātou umalele, kila toka ni. Kila toka ki nā tāwale. O te mea hoki lava, ko leo leo hoki ilunga o te awala, hia ki tau tāwale, pe kua hoi te Warrior of Fitness, pe kua le hitala, pe kua hoi tanu le hitala, hia ki te vai, hia ki te hiwāu, hia ki nā mea uma, hia ki nā helu timu, hia ki vale vale, nā, mo te safety lava ine, wai te tau lava kako mumu lava ki tātou te sefe ngā o tātou ola, ni. Hia ki te tahi, ei te mea hoki la manako ki te ilunga te Facebook ni tātou ie ia kai ei te nā kalawelawe hoka hua heki e tupu tau mahae hoki la ke tatake nā hao malama ni ia ie lawa nā ie hoki lawa te mea take hoa malama hoi ngō hui e leleo tai tai mea ve hoi ngā take take nā hao malama kako te he mea ve ia he hiu e hoi ngō he tama ve tama mea nai hui kai e vehe peni ka kote me tēnā mahi e ke take te hoa malama ia ke tau ki la tuko o kua to hea oe taku to hea ko te ingot me tēnā ni kai ona e he ke tau ki te maha toa tau tu ni lava ki te maha o te me tēnei ona lava mo te haka mana tunga lava o te safety mo ki tātou ni o te mea mua lava ko te tātou sefe nā ola o ki tātou ni e tu hea ke te kai kira o kira ki tātou hanau nā hanao ki tātou ven takoto I te taimint ko te ka kira ki nā telehoni ki tātou hanao nā mea umalele e sefe hoki ko te hea wali tau tahi hoki nunga te awala kua he sefe ni a heo nei kua heo mea kua palo ki tātou ki nei niu hila kua toka lahi hoki lawa ki lātou e kukuma petaho hoki lawa ki lātou nā hana tulou me nā ihi tātou ke kila toka lava tātou ki nā hoka tupu vewe hilunga te awala wai he tātou ilo alava e koilo lele ko tātou nā tinto ke launi tino e matamu muli e he tau te tala e lele ke tēra ke kila totoka o yo ti lava tako mana tumo ki tātou ki tātou ke kila toka ni te malu tātou ka ingatou ke lau kila toka ki nā hana hoki lava ki tātou ilo toi nā kāinga o ki tātou, hoi ko nā ti poti uila, hoi ko nā palaka, nā telohoni, tau mahi nā he moe, mahe telohoni, e palaka telohoni a koe, o I tukoe kila loto alunga, pako he a lava, e kila toka ko lawa, ko nā mea ia, taimi tēnei, kua hoi ma hai mata wale ki te ki tātou, Noroni ku haka tau leo tātou maha hau ki te hano leo tāma hea veuve, hea veuve, hea keuve, hea keuve, ni? Kona maha hau ki tātou ku hano leo nā telehoni. U kāwea lele nā telehoni, kua lahi tau he hoi ani hui kau, ka kua Facebook, e kalanga mai hoki lava, e hoi mai lava nā hui kau te mātou ka he ai. Ia, o tamaiti hoki kua o mai te aonga o hui kāia, e o mai lava nā tamaiti ko heki vela tulut mea kāi. Ni kila toka koki nga vaenga ye ia haka taingole te taimi ki lunga telehoni ko hoki hele atu ko hoki ai lunga telehoni he lunga telefoni. E pahokila ki taimi teia e moe ai. Koko hoki hoi tala vau ki te auhoki lava. Ni? Oye te lava ke kila toka. Aloa, he la pataki ngā tu lava mo ki tātou lava i taimi uma, mo taimi uma ki te mea e sefe i lava ki tātou. Aloa kai te malu tātou ka inga. E kila toka a katau leo ki a vena hoki tato I toke lau, ki kila ki nga ahui, ki nga waka I eia e ngā heo lotu, ngā heo lomai ki tai, ki huale, ki tai, ki huale, I a kai mai hoki lawai nukunonu mā tahu, ki la kale, e I e lawai e tai taimi, e he ki te atu nga tamaiti hoki e tā kele I te tai, pe uku ki lalo pe I lalo te waka ahui, e la vea hoki I lalo I nga tā pelao nga ahui, e ka meho ki lawai I lunga nga trake e he ilo tuki tato taimi e kolohi e vili hoi tamai tive e ilunga te awala kolohi hoka hua heki ni e ko ilo ko toke lau e play safe lawa ki lato e safe lawa ki lato ka e I e lawa te taimi hoka he tonu e na hoana wa ki tato e he tala no ki tato mana hoana wa ki tato ka ko tato I e I e matutua ko tato I e I e kavetawa le ki la toko ki nga pepe ki tātou ko nga tāwale ki tātou ni loli te lahi inga nga tāwale tāwale ma ululunga hoki ki la toko ki tēmi hoka heolo muli ai tau tāwale pe la vea I pe make sure e atea I atua tāwale hei e tamaiti e tua hei tamaiti e kolohi ho hoka hua heki ma te hano te tāwale ni ni tala lava mani hoka manatunga lava mani aloho anga ka ke tātou tātou pehe tenei oi kua toi o mai e ki tātou ka he tai ni
1: PMN Tokelau.

0: ia mai ile a sa mua mua o le nei foi ma sina lo naiva o le tausanga se te malua afe lua sifuluono fatalo fatu ile mamalu la au fainga luenga sotofia le atua pa ia o sa mua ua atoa a inga o tupu a inga o nofo a inga o papa a lalata I falu polu o tofinga lau tina lau le lei sa mua ua atoa O mai a manuia sauninga ma tāpoinga sa alo atu fōia I le nei aso pa ia o le alii. A o lau polo kalame fōi le nei PMN Samoa. O toi a mataina la nā waunanga pio na masani ai a fiafi o sāpati. A wā lava le tautua ina o e Samoa. O lo mato a wā ne a fiafi o sungal fātonu I a se iuli sa vea le ofo tone pesta. O le sungal fāfenga inga I a Reverend Kirka Mesa Eli. O le sunga. Ile fare tu or fa fenga inga ya eti fui mono makasi atato a mata ile tua e ala ni sounding a fainga lo tu a mata ile tato maftanga sula ina ile no fa maleanga ni le yo lo tato wa tua awa wa maeu lava lo nanga ni le ilo to soifua maro mato hola tato to fine a fiafi O le sunga I le whawhiangainga ia Reverend Deacon Sanele Pauli Uringanga O le St. Anne's Parish I Manurewa au Kilani Alo mai Samoa ia manuia le uforofola le li ia manuia le uwhaafonga
1: Ia seiu tātou tāpua I le tua le netu nā le fiafi tātou awel whaamua mal whaaptai I a teia Here in Avayaso, Tunayatu, sa yet a time of Pupu, Yan Tato, Yotato, Walauma. Here in Yotato, to a Audia Mayfu, Yere Am Tang or in Nivayaso. Tatu Avelan being a malfafta, Yate, Ileswa for the Tama, Malayalo, Malianga, Paia.
0: Amen.
1: Amen. See you, Tatu, Biatu, Isona Vinga.

0: Ia, o tō fia a fia e whātāna whātū sā moa e lau whāfonga tā puai mai nei tū la o le pō. Leo wa afa tonu le tū la iwa e taimi New Zealand. O le tātou porkalame o le tō e tepa, review. O le porkalame I le nei pō le asā so ono se tema lua afe lua sifuluono. I u leo o ananafi, Echoes of Yesterday, Preserving the Samoan Language, History and Heritage. Through the celebration of traditional Samoan music. O le tātou porkalame o le toi tepa e ilo ilo ai nisi o vaenga o le soifuanga nei o se porkalame e ilo ilo ai se mena tupu o se mea o le atupu pei o se pese fatino. Ata tifanga tusi saunoanga ma nisi vaenga o soifuanga nei. A wā le whātupuina o le sila fia, whātupuina o le whaiva o mafaufaunga, a o le whaalangolango I le e ana whaiva ese ese ua whaamanuia ai. A o le aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi vaai, ma ilo ilo mo le whaasausaunga o fina ngalo, ina ia whātupu, whaalelei a atili, a o se whaalofoi, mo anga vaa, tā leni, Mai lātou o whāpea o na whātinoina ia au au nanga ese ese. Ina ia mālie I lau whāfonga, ia whātupu manatu. Ai meise ia whai ma whāsoa I mafaufaunga o finangalo, o le soifuanga nei, a wāle whātupuina o le silafia. Ele awa ia lporkalamele tō whā maleuta, ai o se toi tepa whāpueata whātustala, o sona whaiva a wā leuna ia o tiute ma au au nanga o fia ngai ma le mamalu o lupe whā lele a Samoa, I so o se whaiva o au au nai. O le nea fiafi, o le tātou mālo, peiono whāilo, I u leo o ana nafi, Echoes of Yesterday. Piona whaafonga mai le vi inga sa tamua tuari tātou porkalame. O se tasi o lupe whaalele, ua loa, ua so o le lalolangi, I ona whaiva, I le tāpena ina o vi inga o le atua. A wā fo I le nei, so I fuanga ma le tātou whai malanga whai pea. Al neu o toe a feina le tātou porkalame, o toe wala awina le tātou porkalame. O nolo I eise wha moe moe. E he sunga le whawhenga inga I a Reverend le tupu whaunga mātautia o le sunga le whawhenga inga o le kalesia e whakasa o apa ulo I mata o apa ula ae o le afionga foi le whātonu o le porkalame o le I uleo o ananafi Echoes of Yesterday Preserving the Samoan language, history and heritage through the celebration of traditional Samoan music. E atia ule ava tele ma le whaalo alo. E whaapia na whaafelo a ima whaailo le sunga le whaafianga inga. E mafuta mai Samoa le neitu la afiafi. Maro soi fua, manuia le asauta mai New Zealand nei lau sunga.
1: Afitai, maro soi fua manuia lo fionga le tothoali. O fion to filau e fa pe foi le malu le o fenga ruenga e a me se foi le pe ia ma o lungo sa mo lo mo mai le nei fa sa lo mo ile ma fa sa lo no nga ile nei fia so I foi mo so I foi mo nuia ma lo le fo la u in nei va I tau le tau sanga mo fe au e a me se foi fa mo nuia tu le sa ta mai Tama umolo tato watunuu I Aotearoa Ia po fea lavo le lalolangi alo maa uomai Nei fasa la launga Ia taa lofa
0: Langi e mamaa in lausunga le faafia ngai Nga faaftai tele Ia ritalio le wala audia Ona ua maua mai Ia upinga tafai langi Ia maisi e o pepa faalau iloa Ne faa moe moe o le au faipese Pe ona tu faasia Nei po kalame matang ofio le uleo ananafi Echoes of Yesterday Ia, ai fia mole atu le matau faaftai. Ia wā ua pepese ma matau vivi I inga I lau tāpena ngā mātā ngofie. Ia, pe ona iai, ia le vivi inga, e wā whāpea ona vivi iai le larolangi atua. Sa e tāpena, mālo tāpena. I le tāle I ufa manuia le tua I ati oe pione e tātou saipa kuaia. O fela o yeri saipa kuaia le ne yasu.
1: Aftai tele ta filau. Yeah, Olivier inga ye ave ile tua. Le tua e lo fama la na fa so Italia ni matomai. Tato wa ye oni me fa inga ruen. Ia ole fafsili le tūlanga ole saipa koe. Ia atonu wa silafia, ia masalo ole usavali nei le tolu tau sanga o tau ta pena mwha tūlanga ia le uleo ananafi. Ia paisi tele ole ngā ruenga lo tau mwha iai. Ia ole alana ua poloka I ngā ruenga le samo saipa ufaipese. Moro nei taimi. Ya atonu e o se taimi pe ama e alfa moe moe o le uleo wana nafi. Ia o se lau lau e to e faa ua ulunga alu inga lea o vi inga o lea tua wae moni lau sa noanga. E se le taa ua o lunga alu inga lea o le sa unia vi inga o lea tua mona yo taa tutanga te atunu e mamau. Me se la atu I atunu ufo I ele o yei ele o toa tele se community sa moa.
0: Mane.
1: Na isi I sui o le saiba kua ya I Europa, ora la tau mori mau. Ia pei o le lotu lea la tau leo ia I o ia eki ia I lunga o le YouTube. Ia pese mavi inga o le atua. Ia pei toi au mai ia la tau mafau fau ile. Faavai o leo langana faavai atu I nei.
0: Ia
1: faavai le atua mea uma.
0: Ia
1: faftai.
0: Malo faftai ia ele tau selu atu. Ia wa lai fa fonga sa mo mai mo foi sa mo ole mi me la ole loto ia ole fa nga ina o taleni ma lo fa ftai ia lo fangia ele tua ia wa e tertonu ole iu leo o ana nafi o se fa la tele ina le ole ole sai pa kwa ia ai ale ala ole amalanga mai o tirone ia se fa matala ai polea foi so e how what do we expect fafonga anga Samoa ya ila tou leo to fafonga mai molo sila fie Samoa ole vai aso lentene ile na fa la wiloa fa la waitele mai ya ile fa moe moe ole afionga ile fa tonu por sungo ole fafe anganga mal mamalu ole kalesia pa la ufa ipese ia alo imata o apaula ia se fa la utele fa moe moe mal fa alo alo
1: paftai toi mamuli atu le anga paftai tele to filau ona ole nei avanoa tāua ua whālau iloa nei whāmoe moe awa lei fuise uingo o le mau tāpenanga o lo whai nei ia pēa whai e lea sila fie nei o tātou tangata ole uleo o ananafi echoes of yesterday ia olo o whamtala ina lawe le ingoa ia le ia le mātho ponga au tū o lo I tū o lea tāpenanga o se avanoa lea ua mawhai ei ona whaise sa ilinga fo I lea se research I whātunga tuai e lea tunu I meise lava e tausa ilipo o I tonu e ana le te leo whātunga lo pepese ei masi siwa ili tātou o tunu taua ole mea mone o le toa te leo tātou wola ea e tātou te iloa ia nisi upo o pese ia e tātou te le iloa po oina na fowa ia I lea tua lea mafau faunga ia o lea fati e tu fata si ai ia lea tama a inga ole mafau faunga la lea I tua ole uleo o ana nafi e ta uole ta tu to e vava ai I fatunga tuai nei a lea tunu ia mafaa lau I loa lei nei tama li I e ana ia fatunga ilo mata utalito nunga o loo a fifi to tonu o fatunga tuai nei a lea tunu ia le sa o le ngangana le tatu o tunu sa tau tatala ia I le vaitau sa tu sia ma fatu ai nei pese
0: mani
1: ui ngal whamatalanga o le olo o te uai to tonu o pese nei ia le ngangana le tau tonu o le ngangana sa fiso ta ia tatu tu a yaso umabai
0: mani
1: se isi la I tu ta ua le uleo ananafi o lo o te umalu ai fo I to tonu ia ia nisi vai ngata ua le tala fa solo pito o si o tātou fo I atu nu
0: mani
1: ia o le fa te ita inga la o le pese lea si au tautu a ia le sunga vei fe au ia a riusio mai dia pai tali ia msalo e toa tele o tangata o lo pe pese ai
0: mani
1: se pese o lau ilo atel ai la tau tele o silafia o a riue e ana le pese au to tonu ol pesena ol ta uai ol isi va en ol tal faso ol pito lo fa matala inai e le vai taimi a o pulea fa kolone ni sila ia ya sa mo tuto tasi wo yene
0: male
1: e ile le se singa vo ile ma Samoa America Samoa olo tu si ai dal to ino a rusio e fatu tau ya te o ia o se di in my New Zealand
0: ia male ia
1: ele papela o New Zealand te role talo no ile to ino a o ia ole tangata nu Samoa New Zealand
0: Mali.
1: A o pese ia o lo fa ma wina I fo it to no le ta wi vinga sa fer ngai ma tama li yo le tu no sa fina wina le tu to atasi o ta to tu no
0: mali
1: e fo le pese o le baita u fo ile a o mana tu a so ia o le ma ile le pela sa pe yo le pese be ta u fa fe fe le ta to tu no
0: ia
1: o le va ai sa ye ta to I aso na ile ile pila peyo le 8 I ona pone
0: pise mala
1: ia pise mala ia sa ave se umala tangata wa fie le ngase ba ave ile da timo tu fiti ngo makonai
0: ia
1: e la le se pese le leo lo mato wa faunga ina ia ole pese na tu si ma di fo vo ile le malu
0: e faltois
1: parto esse ah alu ya ito no ele fa tungalo na so momato e alu pe ilumale so ifuanga ale le leon fa ma popo pesene ole ale lo atwa imale tele va ngol tal fa sol pito
0: perfecto
1: so ifuone ta tu tangata ia ona po ta wa o mai mo le nei te mi ta tu nga tu pulanga mai se la ona ta tu fa na mo tu pulanga muri Ya.
0: Mana.
1: Faso so tu le tu sa mal fa fsini.
0: Mana ya le am tanga le ta po kalame. Ya le ta wa mata mai wa lo te faitau mo va va yatu. Inicio pese o lo ta pena ina ma fa ma wina ele I leo ana nafi. Ta pena ina e tu sani le fai ao fa o lo fala if retisi manu. Puaya. Pua wea, fai I vae, tu le tufunga Hanken, Reverend Oka Fauolo, Maya Vatele, po wono Hanken, Reverend Sotiaka e Nari Senior, Maalifa le Malu Fartoese, Umanga Pau, ya, mane au sosio leo I inga to le afuwa tatim, o ye matua Ariusio, o a Reverend Ariusio, ya, o ngā toloai pesta, sio, sisio, ya, ma... I inga to le foa tari timu sio. Oka le mata ngofia o le faa moe moe. Le ta pena ina. Iwa se tasi o vaa inga peona e saunoa. Le mafua anga o le ta mawina. Nea ile ilo atu wa o lo iai ta tala faa solupito. A le si vaa inga wo mafau fau iai vai atu. Na usunga maise faa fonga Samoa. Ole a vea lea o fati maa nai o neipesi. Awa toe nofo isi mafau, masui upu. Awa fau ngā fati.
1: Tauri li. Pafitai. Pafitai tofi lau. O stasi ana vae ngata uwa na fama ite. Ile mafau faunga le. Mani. Ona ole vava aiho ilea. Ua pei ua ole eise ta ua ole afu I.
0: Yeah.
1: O nei tangata sa tu sia ia upo pese ma faia fati. Ia au alu fa sa ue ale le toa tele. Ia a meise hoi lale sa ua le mea le ole ei ai le ua iei te imi.
0: Sa ole le.
1: Ele ngata ua fa le angai upo pese. Aole tele hoi o pese ua usu. Ae le o uma upu, ele o sa opo isi.
0: Leo sa upu.
1: O te vae ngata ua la le ole sa ilinga le, le research le sa tau mawhai mai. E tau mwhai e sa ili tonu a I a inga ma suli o le au fatu pesi e au mai ai le sa o upu I ma se fa mata langa e winga I le pese ma le pese ia ina ia fa ma oni le fa moe moe leo le atu fatasia awa e le ngata I le konseti o le uleo ana nafi pe on fuafua ina mo au kilani ia o le a launch inei ia pia ia le tusi nota o le uleo ana nafi male USP music album o le uleo ana nafi fa moe moe o documentation nga mo tapenanga le fai nei mo le mana ina ia vava ipe I tangata ia masila fia I composers ia la tu malama I fui I mafu anga o pesta itasi ae sanga fa ata ua ila ia le mafu faunga lea ina ia ave le fa alo alo ile tau I le fa alo alo ta faia ele o sau fati ele se me ole atu si I fuolo ngo il fati ele si ma faia na e fa anga ina ia fa alo iloa ia faile tribute tanu fia mai ia ile na ala mai ele me alo fa le atua
0: Nalo, e serta war vaenga lea wa esau noi ai ma lor tau fa faftai le mataala ia wa vaenga lea ia awa le tapena ine o le tatou fainga malanga ia awa awa maria la le vavai atu wa sui le te uile le mesina ia sau no fue la fionga le palemia le mafuaanga o le ta mawina o mesina ia ta mau foi la vaenga ia urfao nga isi fatia isi ia a mese upu ia mtulanga lea
1: saule leia o se isi le mesina ta ua Samoa pia ona e saunoa o upu ma pese ia e pia tau avea fu ile lango ona Samoa fu ile pofea le lalolangi e te fea lua ia o e sila fia po e maualo iau talinga sina pese Samoa fu ile pia e vapea ona to sina ilo lo tomlo ma fu fau a sense of being who we are
0: that's right
1: so it's the little ta o ninga luenga ia ele ngata mo tatu tangata sa mo engine ia e mise ala o tau ia tunu e mama
0: mani wale ole mele wa sau no ia I mole AI ia le sau o fa teknolosi lea ia ole tala moni a sau tala malea vare o fa funganga sa mo ua nga oi ai nga oi e se ai ia winga ma upu e fa sino ma ia sa mo e wai peila le upu lea o maunga loa ma fao e fa longolo ele Samoa o maunga ia e rore lei ale identity o Samoa vaenga lea aenga oi loa vaenga e mafuai ia na mai maula ia
1: moni mfa maun ua tele e sa fa ina o le tūlanga o fa tunga fa Samoa ile ai moa o le ai o se tūle au nga e ilona ta ua hoi lea entertainment o le mea la tusi au oe upu tu ia I lungore AI na I lo le mea lea lea lea uta atele nei o le tu ia I oe o le pese le istangata ia sui mai lo le AI upu ma sui ia le fati ia ona pei lea ua o se upi ua tu mama ina ai mama sati ai ia le ngā luenga fita sa fea ngai ma na I o tātou tua a o e sa fea ngai ma le fatu ino o ata tō lava pesi.
0: Sao lele a peo nai sao no le amatanga. O lo ta mau wai le tato tala fa soropito. E le tu mau se mea. Ai a le fa tu mau wina ina ia o a wina ile a ngā iluma. Ai mese a nana tato wa tunu uare. Na ya te sila fie lau sungare. Te u loa le tala le lei. O le te u loa fo I a tato umalava. I a le tato wanganu. Ia ane ilo alo, ia fafiala. Ia nela ua muni muri taa ya tuwa, ita ato upurkalame. Ia maufuise ava noa pe amalanga mai nei. Mfaifuwe nito e launch nei ya, ia vaenga nao, le fafunga atu le sunga alfatonu. Ole ta ato upurkalame le sunga alseyuri. Ia mfaian fatino sina launch I. Ia wafuwe ta mawina. Ia wale ala leo nei, ole ala leo tongi ele malo unisila. Yeah, em fai foi ona fa ma wina inicio va en o tapinanga. A wal cha tonga luenga so so fa cha si o le teu ma wina dea. Ia o mesina le atunu. Le ala o va va yatu. O le aso sfulu valu o te semba. Lua fe lua sfulu ono o teu sangnei. O le afa atino ai sa tau kona seti tele lava. I le te pae pae fieta. Ia o le New Zealand International Convention Center. Olo. Sole, or makor kule makua ke leo le meo le la fa ya ir concerti ne. Yes, I saw no. Ya why? O te lo ele ya ese concerti sa pacifica wa why? O la sunga male concert male pa ia le calesia de au fa pc ia o le urua I pacifica la va I vent le la fa si no I ile cha cha senta fo. Ya se saw no ma vala u dien ma malo sa mo fe ma white tickets ma tu langa fa pena.
1: After Italy, to fill out, fear, fear of all Mole, the Neva no, yes, I'm a follow you, and they found my money love so long. Then I four wallet, the theater, the capacity for year round 3,000.
0: Yeah,
1: the mail, the toll waffle, the lamp for your tongue. Yeah, Momato, Ole Alana, now know why securely to buy by theatre. On Mato Telito Nunga Voilea. Yeah, Sue Ale Mercili on a Lele.
0: Man,
1: yeah, Tamata. Yeah, I saw Ilia Ale Mercili on a Lele. More family, more a while in Namalila, Ole Aye for yearly recording or the live concert.
0: Man,
1: I am. I am a town fire, yes, Ilia, quality, only sound, lighting, meuma. Yeah, I love a foin of four more near Tatu Tangata. Ole, I saw a full bar. Oh, Tesema, yeah, le famoe moe fatino, el concerti, ole malanga to a foi pese. Yeah, ole vala ulia, le sunga ile, to a ina. Sunga ya poesi ma le fritua ma le kalesi e posei sei ya imangele sae ya ole asosfur tolu la pepese ya imangele sae ya etapena atua ilole konseti le ile aso le mole aso se furu van ya ole faftai fui yona ole mau ole avanoa awa ole mea monito fila wele ifa ingofie ya
0: ya tu ni
1: makapa na
0: ya
1: e fa inga tau una mawaini ya vanua ya sa tau mafai ya so soani mai ale ali ya leo mawaini ya si ya vanua lea ya pa mwe mwe awa watu ulo ini usila ya fai ya fai ya ili mea inga tau ile le mafai ole ta penanga la ole konseti nilei ole a langi ina umai ala ufai pese ia pesta itasi and ole a faa fufonga ifu ila le a fia I sina faa mtalanga ole a pese ma le a pese ia ele ilangi ina ala ufai pese peyole ta
0: uona le faa
1: Wa esa no ele launch in New Zealand. Ese low related. Wa mata ngo fielo low faso ndi fi. Ya multi no le hata tu fa pen on a fight. Ko mo wala va no ele va ya so le o lo ta pen al concept mo la so football. Ya ta tu te fa long ona ima ma fa mo tu atili ai. Ya fa ti no ko le launch kila. Ya pe a umono launch in ya pia. Ole fa moy moy ole concerti e ya tickets premium
0: ya
1: is low dose full limata la le premium ole premium le na o ya what wo I malau
0: afu
1: malau to si nota
0: e
1: ya malau usb music album
0: time man
1: to saul matua ta mofia Why for Famo Moya, my concerti on a cell layer or on a man, I saw Swanee Nema to signing. I am more poly or the concerti. Yeah, only I'm over for I may oil to or that tongue and no folly or the premium. Yeah, we see no folly or standard. Yeah, if it to Sulli Mata Lale, the Tau Olo, or Fata Winai. Yeah, but one no noting I am at all, yeah, cover the Tau Ole. Kale te pae pae theatre.
0: Yeah.
1: Yeah, mo hoisina se lendi of so ni le ati na el matunga luenga ini sa mo. Ole fam ole no ta inga. ia ina ia mafai ona to atele o tātou tangata e auai. Ina ia tātou whaasoa I lea tamau a inga tāua.
0: Māni.
1: Au au te iloro to atele o le au mātutua. O le matua te te ia I tangata na tūsia lea pese ma lea pese.
0: Māna ia.
1: Au ai tāua fi ese ese fo I lea tunu. Ia au se ava noa tāua lea. Leo le au atu tātou fai pese e whaasoa. Ia ma tātou celebrate whaatasi iai. Ia le sao na I o tātou tua a, o ta māma tina, o le au fatu pese o le atunu. Ia e ana pese I o lo tātou langina ma pese, ia masisivai, ia ine yaso. E moni e leo nimi inga o le atua tofila, a o mea alofa le atua.
0: Māni,
1: o mea alofa le atua, o whaasoa mai e ala I o tātou mātua. Le ala e tau mawhai tātou e wha mau mau le lei. Ia ma whaasoa atu. Faso atu ia mona I tātou tangata e mese lawa tu pulanga o le numana
0: ia e lua tātou launch le sauni mai ai le au whafonga atu le sunga le whatonu ia le atalanoa atu le sunga le whatonu ia atalanoa ui e whaotago a mausi ava nore vasona ia vai foi felo ai mar investe o tago ia ta mau ai foi le archives ar investe vai nga ia a wasau no neile ile te leo le le wha moe moe ia ale aso suru walo te sema vai te imina o lo wha ngā solo ia fia fia or Christmas lai wha fuku mailpa ia e ka le siam la au wha ngā luenga oka ia ole matua matango fia la au mai umai ile ia fia fia or Christmas ia a wafo ile a tau ia se rauru o lima ta la e tau ngofie au ngofie le wha moe moe au le au ngala ia o se tau malota pena malosa ili wai non fa pe mai o mea sina ai ave tua pa se tulo a le wa ave le onga tonu o le tau langa o kilani o fa fonga mai Samoa wai tau tele o ma tau ele o loa a ier se pai le wa alu mai tato tex le mata ngo fi o le fa moe moe nei na amata mai le vai taimi o pale mia le fionga a John Key ia le lai I le Hobson Street o lo iai le te pai le fare tele lea ia tato wo iai e ta pena ma langolango le sunga le fafenga inga ma le paia le kalesia ia a wafo ile le fa mwe mwe alo sunga fato nupo le asa so soani msao tano noa mai le au fafonga fo ile sunga le tato malo le afia fia me samu ia wafo fato nupo o tangata musika fo
2: ya
0: ya
2: fa fonga e va morese yuli po le aso fa so ma lo fa tai fa tala fa tfo e le fiafi e le nganga fiafi ma nganga me fo I on se fa to fa le nganga fo I na e le sunga fa fe nganga ya mai se vole ma lo lo fa I pese e fa fa tai o le o sila mai mol ta to what no I le fo I to ma li to lo ya le to fin fo I o fa fe nganga fe nganga I fo I le pal fe nganga I ma le tau singa le kalesia a le te mana tua nei tau sanga salo lua afenu a maltasi na feilo I e le sunga I a le tupu ia wa le mefun matu ngā lulu e mala uso fo I le a lau matautia I a le salo le tupu a ngā le sunga I a a le tupu I a le sunga fafenga inga I a le tupunga mai tu a inga musika a lau matautia I a lau si fe fo I lau matautia ma lau solmona I a sa mili tino I tau sanga o mai ma le sunga ni fafenga inga I nā I le malanga le au kilani le malanga I le universite le uti mantua I tau sanga o tātu jai salo le mantu mai le sunga ni fafenga inga ia nā I nātau sanga fafetai le tua I tāleni ma o le avano tonu la le neo la mwhaio na tātu feiloa jai ia a mese o le fapmoe moe lo malomo le tātu e kalesia I nei
0: Pusese,
2: ya Victor Puesi. Ya malfa mwe mwe, ya tato tu divai fo ile li, tato si ya ilfa mwe mwe, suga fafi nganga ile fa ingu fiel ta pinanga ile
0: mata
2: fo ile malanga mai ya wa visa fo ima feo feo yu ya inga. Ya a ya sao mauri ilfa mwe mwe pe on ta pina pina ya ile suga fafi nganga. Ya se itaunu mai ifanua. Ah, ya ni se tatu va tala noanga. Ya ai tele fu se avno e fu e fu yon tatu so so ne to fa la wi lo la to fa mo mo. Ya e no la ma se tongi tu sa I mal tatu
0: paftai.
2: Fu por kalami ya mal tatu so so ne.
0: Paftai.
1: E tele se yu. Ya, a vi ele tu mo ya. Ya ne avno tatu fe lo ye ma. fashion ya tele to no foi ela tele foi sta to tala pe foi fata no manu ia ele nem fa mo mo ele ele no foi mo lang ele ele tu fa tele mo mo le wo longo no foi lo tele mal ma fa fa na ele lo to fa pa mai so so ni mai ninga luego
0: Nalo. O fema wai tickets fa mo mo le lo sungal fa fa ngai. Ya wal mele pole ele lava tickets. Ya awale fa fo mai sabo. Ya po Wellington o Dunedin o Kalaisete. Ya te vitono ale malanga mai nei. Ya wana o kilani le asia si mai era o fe pes. Ya malanga mai fa tato fa krisi masi o kilani nei. Ya mtato wo tato pese jack. Ya itai di center tele New Zealand. Le la tato wo yai. Ya awale fa tapena ina mo fa moe moe. Na malanga mai ai le fa pese. Ya awa fo ile u leo ana nafi eka oka ta au le le nei fa moe moe.
1: Afta ito filau. O ticket sol fa moe moe. O lo tapena ele ticketing.
0: Okay, manaya.
1: Ticketing o mo ai lungo le o le website le ticketing New Zealand. Ya o ina lo fata o ina ya tickets nei o le timing nei e ya ya le mato o pre-sale package o le asa fata milon mato pre-sale package ya ipa anga lava le ale kalesia o au lotu umalava e faka asai e au kilani ya o le asa to e final extension e inisa tal sanga mai o la watu watu 11 noa morfai ungol masina nei se tema Ya amai ali ali oi lava o no fo umala to epe amai ali pre-sale ya on fata wina lole le public all time ne le wata tala ya lava no fata wina ya tickets mala ngang fa lo lo lungo le website ali ticketing
0: ya mai la se fulu al mato laula al mato ofisa ya pre-sale ya pre-sale ya And I'm out of our phone on my sambo. Yeah, I'm not a little ticketed. We nano masani sato concerti umale fatino in New Zealand. Yeah, we nade fata well ticket. It's a sila sila lea ya in nile. Ile fatu langanga no four. Better fear pito iluma, better fear pito ilunga, poor fair pair. Yeah, four for yell it out. Matango fiela lo wanga ilo tikete taimine. Ya adela tapena mato sefuru lela molimba. Ya wale de fa mwe mwe. Ole, ole uleo o ananafi. Ole ase taimina ala hi oe ma mwe ma faufau e ala ilo wa mawa le miti lea fa tinolo.
1: Afta hi to filau. Ole dinga duenga wole vana ufua mai. That's a penal concept here, Almanto of IPC in Eilavaya. Ile Salo Luafel Watasi Bea.
0: Okay.
1: I also Lord Fama.
0: You
1: also Lord Fama. Yeah, Mambo, what do I learn? Nanga, when Artemele were Maton Fatu, Langa, Yepese were Maton, Alui Alfanota in Nonispece. Yeah, Notatia, Lorde. Yeah, war on my Fama. Yeah, no. Tao fi le ole gule on na fi ya fa alu lole sa mo sai pa fa pese
0: malo
1: ya pa ya ta tu ta mata ya tu nu mama
0: fa fa tai to fa fa tai le matala mana tu na tu ya mana tu ane ta to mesina ya ta mau nei mau mau ire matang fi angia yo soi fanga nei ya ma to talo Ya lo fangi ele tu al fa moe moe al na sa mo moe fa fonga mai fa moe moe ole uleo ana nafi echoes of yesterday ya oleo tato tato wo ela ngolango le sunga fa fenga inga male au fai pese malanga mau mai ole aso suru valu o te se ma fa moe moe ai le lato ta penanga aso suru jolu ola fa fifi ai ile ile Seven day of Christmas at a Kalesia Posse, a Fakasa, Songa Joina, a Poesima for two Salome, Poesima de Kalesia. Ya Rachel is Avanoa, Ya Rafa Peon Tato, Mori Mawinai, Ya Nata Leni Matang of Fear, Fafta Tele, Songa Fafangaya. Ya Fafta Molavanoa, Malole Faitaulanga Neasu, Mawatusa, Benown Awaya to Taulanga Kalesia or Talale, Ya Viele Tua. Oro fa wau pe ala wau nanga ia nei foi vaenga tau ole wau nanga wale ta mawina o ta upu mata pese mata nganu ole mata utano ia mau pe no malosi ole mana foi mai le tua ya wa lua ngā lua I marifantua ya re tapua ino soifua e mese ya o ta fasino manga ya a wale vi inga o le atua ya tu aso ne avano a sauno fai ya o na usua tu le mapese ma se yuri ya wa wa ese fone a fiafi la wafisunga le fafengai ya
1: After I tell you, I'm going to go after I tell you, lava to fill out.
0: That's it for you.
1: If you want pesta, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Ia tato te fetufa ia ima fasoa ia na mea lofa.
0: Mania.
1: O le atu pafei te le lava ile amana ia mai. Ia olani ia ufai pese fatau va.
0: Awai.
1: Ia maisipo ia le neifai fe au. Ia te le lau tu ufiso soani.

0: Maiswa Manuia, Molei Uleo Ananafi, Hip Hip.
1: Hey.
0: Maiswa Manuia, Mo Samoa, Hip Hip.
1: Hey.
0: Yeah, so if you are losing al Fafingai, Faf Tai. Tai. Yo Nasa Moa, Fafunganga, near Fiafita, Por Calamel, to a tepper, Puna Fafunga, my song al Fafingai. Yeah, Reverend. Le tupu fa unga matautia, o le afionga le fatonu o le porkalame, o le uleo o ananafi, echoes of yesterday. Matango fierfu fuanga, ah, say you.
1: Mare, malo, fa taifu ite. Ato fa la inga fo e sura fa fengainga, ya ai taifu ya Samoa. Ya meise tupu nga eo, oe na saina lengsu walanga ole. Pea fufufu I le mafufaunua ya mafato fala inga sunga fafenga inga. O iu leo anafi. O te lea la o le tue faaro leina. Ia nisi o mea lofa.
0: Yoi, famanatu.
1: Yoi, sa famanu ina iu tatu tangata. Ia faftai I sunga fafenga inga o na fato fala inga. E tue faaro leina mtue famanatu ya taleni. Ana ia tatu tu a ulangu maumaiti ya saa ia le telu ilato. Sa tu sia fatunga ia ma o lea la utu tu fatasia. Tue faa fou I musika faa ona po nei ele sunga fafenga inga. Ma le tele la vo vi inga o lea tu. O tatu whanong longo iai. E matua mau hae ia le taleni ma le mea lofa fo'i.
0: Ua
1: wha a upengai nei fo'i ia le sunga le whawhengainga. Ia ma wha a toa ia ia le lei.
0: Ia pese ma vivi inga.
1: Ia maise mo pese le tatu vivi inga o Samoa. Ia tala anga o le tatu watunu lo iai ia tala anga fo'i lele o lo teo malu tono ia vai I pese a peo fatunga. Ya sa masani on a tatu pisi ya le mana yo len fatam famtala my nisio pisi pisino. Mam salula kunsit, le afa matala uli sugan fafenga. Ya le ya le atwanga,
0: ma
1: se la mo pisi tasile mfaina le o yesa linga al sugan fafenga. Il tapena ina ole. Flato full famo mo balangole mai ta watu semio le lima ta usanga ta pena ya le fa afta yo le fa ta un winga ma wa fo ile no fo nga le ta pena mai tsuma fa fe nga nga ye fa ile la tu famo mo
0: ole ta masao ai se sila neile ile centralia e ngai Hobson Street
1: ya
0: now see the fear is hamo Hobson Street yes ai ai farmasia so ai le farmas to hotel ana sa le nga tonu au kilat o inala le la fatino ai o le New Zealand International Center ya ele tele ni si eta ngata New Zealand International Convention Center pere tasi o tasi Hobson Street I au kilani ya ta pena mai tato wo tato mata mata ele mana ya fam tala maisis e mana ya lo walu pe o e mai mo ale le ya ya na fa fonga ya ya ya de me ma waiti ke se mo lu ngo ticketet e ele company na fa tawa ya e fa ngo fie fa tino ina fa mo mo e sa ole le ase yut ole wata u mai ne wo mata mata tu le tusi wala u dia mar tusi fa la wi lo press release le na sa Oisole. Tamasawa. Tamasawa la nga itai. Ya, olesi tu de ya ile Hobson le fanele. Olesi tu le el casino.
1: Oh.
0: Ya, o tu nga. I desi awala. Nelson Street de el casino. Hobson de ya ile. De ya ile famwe mwene. Ya, mantua la tamana. If so, ta yumai lalo. Re underground. De ya ka paka. Ya ufa pe minus ile in kapak le tele kapak aya nga ilungor Facebook or nice way

0: Oi.
1: Ha?
0: He remember me mari si de si tu ora we ri nga sa fa ingo i pa na pa.
1: Ole us pa la ni de us pa koi.
0: Ma ya kus pa la ni chupita.
1: Chupita.
0: Ne ya ele se puo i chupita o. Por pa mi ka.

0: Cái bê lô mà cái hôm nay không ngủ ở à và bê lại ele nem viu lá hôm nay không dạ à bê lô hôm nay không ngủ
1: thấy cô làm lại không
0: ngủ à và bê lô phải đi cùng đi lá hôm nay không dùng cái càng giờ lô làm lại không ờ ngủ rồi cái gì sao ấy chứ sao ấy chứ anh đang ngồi trong sung ăn phát tiền nữa anh để viêm lại phong ngon cả anh phải cái gì một cái gì á sao mà đi viêm lại phong ngon phải ngã luôn chứ phải phải sợ anh tự mua được các cô
1: ai ai đi phát tiền vô để anh cái gì á ý à
0: anh muốn tiếp phong lên
1: Ya fu ya mari fu ile vangane te saudo ye tra ye ya leo e usa fanga avel tanga te to tasio re saiku ile se kai mi ai ki kangi ile se kai mi ya e mari fu ile finga lo ma e se se ia ia kat komu ma ah se se ko ngol au kristiang wi e vangana o ngai ye leo leo kristiang o kat komu ke fa ora inga loa yo ro fa ora inga nga ele ko su yo ro fa ora ka nga a e ke e ke ka dia lo le a ko ko yesu ya o u so ro fa ora ka nga nga ai ai fu ya o nga mrisi ke ko nga e ma fai o nga e ko e nga e fai o nga e ko e le anga lo a fai o nga e ko e fu ku a po le ka u le backside ka u le a em foi uma com a falha uma inga lo falar cama ah uma boa que foi a real sala ah so uma ela que calgo uma ela me na cu oile e com a sua forma foi ele isso com a ah é pior ele por faca o coai e faca o lavo ele ele melang ah good and evil ah na coco maia ya e fa ko anga o sai ko ai o la e ku po e ma lisi ya ma la o fa la fwa vu e fa le anga inga ile ya le le ma i lola io au au ma i matai la ma ko o e ingi e shir ki kangi ya ma i lola io matai de ai ko pe ku pu lua pe se io o le aso shir shir ki ro mo fiala io le a wa ru nga fa ikar ki o o se i mele ki kangi ai se i mai mar se ala me a o ke bise chele u fa ngo fie lo nga ngai lor sai ko mar a ya aku sa la ile ile o nga ia ke ko mo fu ile wa nga ise ia ise ke ko mo a ke ko mo au ke sia ngo ma e va na ise se la ko ko a pe lo na o nga le fa pe fa pu le ma sa ngi ka ka mo ka ka once you save you always save a ya i fu ise ka ka fu ile le ka ko mo fa nga ko e you can lost your salvation ah e fai unha koe e le koe e koe pau ese maile ah maile e mesa e ngau vai ese maile ah pe re segala nga mele ale le sa un oisa kusa e ore a onga fuirele I le of good and evil a ore o su mele anga e fuirele e kua kurawa le I le whaikariol kaka I le anga ia le kare kunga lai kare kou ia I mare a onga lai mamalama I e peo mea kisa ua mai ang
2: O lau le au kirisiango, e iai lako fafika au lifo ere kau fai inga ia, ae pe yoso fai mai lava e fidi, pe mele ngai kau sa wambe le ilisiaso, pe e fo ia. E ese la ikikila mbenga peo, mele ngai mai e mla e fono, kusa o kako, o sa wanga nga mo kako, lifafika kusa o mefo ie peo, mi meo le e fakia, ele kako fo launga onga o, fafika au dio le olanga pora sa wainga ka ku e mai sogi kai pe o ngai au ke sia ngoi sa wainga mai o ina chiu e mai sia ku afrika ma am sa inga a ku sa ngai le la pe o mai e mala e fono be nga mai le fa ku sa ria ki nga ma a ku sa wanga ma il manu ia le fa ka ri mai mo ka ko u a ile langi pe a pure e ka ese ra ki kira le va nga ba ile bere ki ka sa wo mai il sa cho mo titani a e pero ilo nga ma e se fu nga lo
3: ya le no pe le sa wo mai na sembo le ba nga a fa e ye bo mo e sa wo le mu ya ya e le ka la pe nga ila mar ki ka ya le ka a ki le ki ku Wah, dia ni semua pada kuat sama alat panah oleh tu tempala. Ya, aku juga. Ia kira ni yang kolong dia ni.
2: Ia,
3: kalau pakai kamera ni, kau beli pakai
2: kamera.
3: Kalau dia rumah, tapi macam apa? Kita kita solo ama.
4: Oleh kuku tua efek kaki kita ni memang cantik. Ya leh, kemarin ni yang kemarin ni
5: I'm going to go to the house.
2: Love her, sure.

0: Var darf det var euro für ein paar Tage?
1: Ja,
0: was
1: soll ich was tun? Summe hat er voll von Glamme. Ja, was du so mal tun, ich bitte la weile. Ich will ihm moa. Manan mo mo mai.
0: Sag noch mal.
1: Was du le so mal tun, ich will ihn nach zu au mai.
0: Ja, sag noch mal, ich tamam.
1: Ich war an einer Weile, weil ohne le. Ole fatto angale na sala ye yesu a fetto multitania. Ya e pio la u ye lo lo ye le o mai na el calinga le di. Ona e tu sala le ya. Tu sala le ai va ai se yo ma wo le tain de fu mo ye. Ona fatto a ese ese ona fatto.
0: Lo lo lo le si
1: se. Titania mali. Mali fetto a e pio Oni la una vai vai ai le vatu se.
0: Sauro mai awale.
1: Ole.
0: Tau fi firu fna.
1: Ole mera na na fete la isa ole di e yo na so. E ole. Tu ai pese yo la fata si se yo te ni fu ma yai a. Ole te mina e fu ma yai e pues foto ai lo ai le se sen ole se tu. Malitaria.
0: Ya so ulang nak buat mana le pilih alat mana? Ia ni pelu lalu la la fawing anga ile wah lewo esau no mai ila au la la fawing anga nak icoi fuang.
1: Ya, so fuang alat ngat. Eh, ilo boleh le itu no alat ngat itu no langona. Pila oleh wingan na laufa wingan ah tu saat tengah tak boleh le ay tu fuat tengah tu mau na langun tu fuat tak tu fuat kalami tu fuat tengah tu mau na manat tapi usah fuat pun baik baik na ye tu langan na ah
0: kafteh cuma ye seorang bayi le si dia set
1: oleh si dia saya milih
0: tafu elsa tahu
1: Ya, so long on the bye bye, yeah, and that was el Nava and I let the full shadow. Yeah, what we want to do, I let the full shadow when I lay it in front of two
0: shadows.
1: Only for Matin now, only Malus Yaman, our shadow, our lesson, or Maki or Sakolo, limit to what shadow, knowing that I lay out, huh? Yeah, so long on a night. Le pion sa uai pese na abo. Il pungati o sa to. Ia solong na na yen.
0: Saftai, saftai.
1: Sungai asem. Ia tu fortong ati mau na langona.
0: Saftai, tay tama.
1: Ia saftai lo.
0: Rapcha.
2: Ia.
0: Ei so firang alor ta pule sa noi sam.
2: Ia.
0: Ei so firang alor ta pule sam le ta fuel sa to. Yeah. Sorry, my.
2: Yeah. Yes, so long after I'm off and by or he's selling a manu to my sack. Yeah. So long, I'm a new mock car.
0: Yeah, e mata tarfe ngaile le fa punga le fa ngaile o faila unga po ni fatu pese fo i ta we fa bi ta fu el sa ta ulu a la la fa mai le ye le fina lo sem e pe fo ringa mai ele sa or fa ngaile pu re ta fu sa ta ulu a wai ta wale ya yesu le sa ta ulu sa ta ulu a
2: e
0: la la so fina lo
2: kere
0: yo after said after he rapture. Fataro for just to walk out. Utan Fatala, Fataro for.
3: Hey Siri.
0: Oh, yeah.
3: Radio 531. Bigger.
0: So for Manuia now. Yo, Votanga.
3: Hello.
0: Yeah, so don't mind Votanga. Oh.
3: Ole.
0: Sao naman?
3: Ika, niya marasay. Hello?
0: Sao naman?
3: Hello?
0: Sao naman, lema what? Putanga.
3: Oh.
0: Tau nomai lai mau atu lau. Masa orang. Ya, olo o. Salo fare to nomai le sota inga. Tama ya futanga.
3: Hello.
0: Ya, salo mai tama.
3: Oi. Ya, maro, faham kaya nama. Kole seku berkikangia. Sire-sire ya ini, seku berkikangia. Ya, alang abusu abe, esir berkikangia. Asir berkikangia. Wafahingan seku. Adilele kupa pia seia. Seia. Onga sana leo seku ma abe, ile apu, ile... Ile kikangia. Yes, so. Yeah, but I have a psycho here, man. But psycho. I want to say it. Kikangia. Yeah, wafa, I got psycho. I got a kuku, wafa, kasi psycho, but kikangia. Yeah, galila. Who say ya? He poor boy. Yeah, I have a serial kikangia, but I have a stoop. Yeah, I quite pele.
0: Me. Saito. Yeah, to far to me for it.
3: Hello.
0: Sara mai. Futa.
3: Oi.
0: Na fai motu motu mai lu, lu nya le mo tu ala usau no.
3: Oh. Ora fo yo le. Masalo ai te, okay, fo ni, eh, hole. Ala mobil.
0: Ya, ala ngaku le wifi.
3: Tiga galo temo winga ide. E winga ide sa tau. Ma kuai kango sa o ase mo le fak. Ya sa kau lo ino sa kau lo kin. Ai o longa fa ala me la me sa o ise. E le kasi sa kau. Ka kau mo fa fa sa kau lo ino. I call Cotta for the yellow
0: pole.
3: If you were Panka, a Kofumana Kumana or Saka Roman, Safasaka Roman, I saw it. I said, oh, long among us, we say long out there, yes, wood and Sako, out of the Sako, pay the body, and I get a Sako with it. I
0: used
3: to say, I saw it. There, Manga, Ia, Paka, Wina, the Kuruse. Or the resort like a cold sacco.
0: He
3: don't come or sacco run a day, cassis sacco. Was I know that we never pick out of seven, we don't come by. Pay for so fake that.
0: Perfect.
4: Perfect. I'm going to go to the house.
3: Ale
0: ke fa gasi lo kwe o ke la o ba ya la e. Ale skusa ole ole ole fata ya lu lu sai to lu lu sai to. Ai te i wo wa wa tu le a. E se foi le tanga tana la tu tol tol wa tu ele i lo a. Wa tu lu lu o mititani le la wo mai wo. Te i le ora ora ora i mititani. Kusala ele use ya cha u pe ele use a un ata a tu sa ese fu ku sore fa ku sa fu le fidi o la kuwa fa fu se bele le ala fu ye sa fu ye ka fu fa le le ala wo mai wo wo fa ka si bai me ru ye le ala wo lo yo la fa o la fa ngalo ngala o he e ve ese a ale la me de mata de ai ku pe ku pu wo se si ora su se se le a Alfa alfa wi ganga la o se ko wi ganga le la pe o menga le sa o fisi pe a
3: o me o manga le ha mi si pa yo por o ko ga o ko ga se ko ga ru bu e de no
0: oh yo mkura o ma fo wanga ka ku ga kan fi ku ye ko re a ai de text a ye ele o ko mai ah so pau ese fu mira fu mira tik ai ku so mira le pe fi le fi mo mo fi ti o fa wi nganga la long fa wi wa le ngo mai ya ya teringa ya le o le ma fa fu wi mo mo fa fi ka uri fu nga e ah e ku pu mai ya mang ma lo wai ya po fa fa fu wi le so fu nga ah yo benga le fi ma ma ma fi
3: Mm.

ole ile fisili zat pokala mina na watu ole alta usanga ala fu men tupuna la yon falanga inal malu malu o solmona an manule Yerusalema

0: sea, no me...
1: Ay, hombre. Porque la membrana ya... La pulmón y...
0: Y la el otro es más fuerte. Un momento, esto es fútbol minuto. Mana ya le, ya memang tak boleh mili tafu sa tauro ke riso ya. Ah le boleh ises finang halu. Ah fu ya. Boleh fu ya tau fu macam maya fu tangan le mau buat tu boleh le. Eh mau tu mai la vale. Ai sama tu sa utala sem.
2: Ya balik.
0: Payu te mau fu fu le le orto ngah fu punga ya, fu punga fai eh. Ela foi lá uma tanta foi lá uma e pei ongi fa punga ele tita ua ya uya mo meu o mo meu idioms mo idiomatic questions fu ie foi ela foi lá uma tai pei o ngiala nga upu pongi fa punga fu inga e proverbial expressions e foi
2: e
0: foi que eu pego lá e tu sala e ila wa fa winga ngor fa punga tu sala fa winga na tangata inga ia salabo instead of sa tauru or tafu sa tauru whatever my ia winga e ka wa fa maulalo to turi lo tu vai fa maulalo ile so not so much of the tafu aole sa opil sa oila usa wrong for ile e ta wa tu ia ia tanga ta na ia sa tauru ya yesu kirisu maloro toto ya ai pe fa punga ya fa punga fa fa ila fu yo ni pe fa fa punga fa la nga upu punto inga fa punga pe na o la fu la sa o la u fam tan ranga e mantu o fa ila nga ila tu fam tan fa pe na sa ta fa winga nga fu inga le litro litro di fa punga fu ai la e se le winga re fa punga ala fa ila so imana ya la lo critic lo fa wrong ana e ma fa fa fu e ida ia au fu ina iso na to toshi fa ngofa pu ai uma ai wa ole mo ta ngata le nga nga ole ole la uma ma le bele fa tau ye le ir fa pu nga e ma ni ma lo ele ka fu jo ma fu fa ka fa yo ele ga be le va nga le ma ni ye
2: ke fe kusa u fa karanga
0: iso no ma
2: ya ma lo fa ka kele ele ira fa so ole ala bo ula ngunga de ka wo to fu ina ye fa maulalo
0: ya la una fa winga ye
2: ina ro bo la wo bo wa pila wo fa pe a kongula ma fu anga or ka so e fe se a e ka po sa tu o su fa pe se la fu pe ye
0: sa ye pe se nga chi fi fa ye
2: ye ro fa pe ro le ya ya wa ye fa pe Oye, si no fue hasta un rumbo santo, hay que buscar un rumbo santo, lo que hay en ese. Haremos un man en Mila, un man en Pecha, en Arcafú, en Sata. Ya, o papel, o ya. O guardo el faro, papel. Y por un baño, vamos a ir ya, sube. O quiere un bobo, si se ha un man, ahí en ella. O no lo quiero, no va. O misi a kore po karame lo ke mga oi. O ke mga oi. Anga sa utao ma Yesu ilungwa sa tabu. Mpua se lau pa se nila ufaro. Anga ruoi. Bomo kwa furi ve se ewe ka ube ka fuwe sa tabu ka fuwe sa tabu. Ya sa upe se ala ufe te. Kwa sa tabu se
0: ilo. Suru fai ta fuwe sa tabu.
2: Yo wa pero.
0: Maria rufi ngalo. Epeo la unafa ui ngafu ili ili fa upu.
2: Ya fa kai foi mora u pacho i winga de fa mogal ya tra po tenge de pacho
0: afta yusu afta
2: ke u ka de ko sibi ha ka wi ya man mar so rumunga
0: sa no
2: te yang o fai ka wi kusia su su engo o kus pa ia maka u se yir va nga le anga ngo mba yo so fa ia de man mar so rumunga
0: oi la va nga le anga
2: peo ka ka mai papel mia
0: na tonu wa o ke bio le fa le domination na papel mia le ngai ka fe anga vo ile papel mia ai sa uta ka na na i mo le
2: o ke ha kaida o la la e ho o ke manga kua ngai mea o fai ka vo i ke no ka usango baba
0: e malo ia nga fo e bo ku spa ia Pai kau kusio tupum tala ino fo inga tup nga efa mkala mai fo ike minga ale.
2: Ia, wale leila. Naka uka sea ngai papurungia.
0: Ia, kata ngai papurungia. Ore, pola uka taia fo inga ae. Wao, resi
2: ngau ngau. Ia, kako papurungia la nga nga pale nga nga nga nga nga nga
0: nga nga nga nga nga nga nga nga
2: nga
0: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga koe fausia maru maru le nga fio mai e su ola yai ah ei ka ko un maru maru nga le fausia kai mo hero tal sil ah ei maru maru nga le fio mai e su fe nga folo wo yai a wo le va nga le ise maru maru sol mona ah ar maru maru le kai mo yesu le nga fa le nga inga kai mo o le su i kai sala lo mala sai ah le nga fa pe ka ti ai ah fix full pe ah
2: ke ko e ho
0: Kau faham ni kalau mahal
2: pula bersihin. Oh iya, kau faham. Kau kau je suara iya. Orang baik kafe. Elak aku kau sam. Kau ni lain seawalan. Maka kafe aku baik kafe. Elak aku orang sam. Ia kafe aku orang sam.
0: Ia baik.
2: Orang kafe seawalan. Nah maka aku orang baik kafe. Kau gula aku orang sam. Ia kafe aku orang sam. Ia kau orang oi. Ia mesti malu ini. Ia sedem.
0: Ia baik. Baru, sih ngau kau mengingung beli bang.
2: Ia
0: faham kau kiri lah. Ia wah umai pun tahu. Udah tu lima minit dia cari luar mabsua. Ia mal saya tu luar mal cemam tu ya. Kau tengah orang ada lelu mau beli. Udah faham ada itu mesti tak ingat tu. Ia faham kita tu.
2: Ia faham aku sama
0: faham boleh.
2: Eh, fail aku ya mabsua, ya mabsua ya. Kau kuih lembuai, lembuai sih. Fail kau kumpul, fakai kau fakengan. Alau kapu ayak.
0: Fakai. Ya boleh, fakai. Ya, mabsua.
2: Alau fakau perahu di tiol.
0: Oh. Dan oleh ai ilo ngumel ini.
2: Ini opele yo kau lah. Kusora rabu ku ku au telefon ini.
0: Oi.
2: Eh. Ya hoye ure la.
0: Sai to pa
2: au ngo kulle yo ai ora ai. Ai ora ke hoye ku kau bun pa yo kene. Eh. Au ke ya pa pa yo ma. Ba ro la ba sai pa pa yo mo. Ora ora ya. Ai me si ka hoye ka ku me fo si yo ka ku. Ya ko ma ko ko wai ya ko ko ya ya mo fa ko wai ba yo ya ko wa fa yi wo ko ku ma ya ya ko wa fa yi wo
0: ma ka u
2: ka ta ka u ka ya le ma ko bo yo ko ki na ro wa no ma ko ma ya te lu ya ma ka ko ma fa no le ku ra o ka yo ma ni wo ya ro fo ma ya na yo ya ti wa ya ma ka yo yo wa ko Ya sao ka mau mao, lena ka ka ku ba ka ve ba ke ho la la. Ya ona ka wa ya, ka ki ra su ba ke le na ya.
0: Tai.
2: Mao ka pa o te di fo yo la ku ai. Pa ku ka ku ma ka le ko ma ka ya. Ba ku bo se fu ma le ro la su ba ke le na ma se o. Ya. Ta ma ma ku i ko i ngor e ka si yo. Ya, kaya mau kau mahu di sini ya, saya kau rali juga ya, mau aku di sini ngaruh jauh so aku ya kira so.
0: Aftai.
2: Ya, biar lu boleh aku melawan lagi kaku bah, karena lelaki itu mau kaku bah, mau
0: Yeah, fast
2: and
0: short.